ayo pasang koda dong wil bahai on sungson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kotia oya on wil bahai ko at ko cha nyi mu kuna ha ayo wil bahai da je ka hai nat thu sasana wil ba phasa bahai je ka hai nat thu ku muy ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.